Malolau malia ho e ki mulelei ai tonga hono kotoa. Fiafia ki utari tarelei ki mouton ki homo unio ngongo, meletio ka umafo ki televisione tonga ki he hoani. Kua whakahae pale e miano pele whawhanua ai holo e ngahi waka lolo kua whatutu ke tu uta mai ki tonga ni I he ngahi mahina ka hoko mai. Me he ngā mahe ni e lahi e ngahi waka na e tu uta mai I he ngahi mahina ko maliwa tu. Kua ne whakahae ni lolo tonga I whakataha make hem kua whaio ngongo I he fiafi oi aho ni. Ka neongo ya, o kukei I he lanu matape ai le volo o tuunga oi lolo I tonga ni. Oku mahina oku ia e whafuafua e te hiki e totongi koloa lolo I he kaha uwawe mai. Na e whapapau I he pehe palemia a e hiki e totongi uhila a ke peseti e ua te smale valu o ka matalauia I he mahinani o makeheia me I he hiki ko ia o e mahina ko o si. Oku tui a e kau whafuafunga kakai e ni ihi ko e whatungia totonu a e pule anga ko hono

0: Olaki, whakakato, motoka ngā ilelei, e ngahi whale whawhie maali e hange koe whakatapu, e ngahi ako a ngā. Ko e kawe inga pilipiri ngesi eni, mai whie ma uwiwili na e o hake i hewhi me aki o whale a lea, ko e uhiko e ola, e ngahi a ahi a ka whawhawhonga ki ngahi api ako o kutuu, i e nau ngahi wāhinga takitaha.
1: Nā e whakatua te whawhawhonga kakana tonga tapuanga whulu ka hapeli e lilan mata. Ke to'o mai e paanga e taha pui 5 miliona o ku wahe i ke whakapaanga a ke poloklama kai pongpong e whāna wako lautohi, o wahe ke ngahi api ako, ke whalelei e ngahi whale whakawhie maalie hange koe whakatapu. Ka uhi koe fumahau inga ai e lia ko e ni i honongau e aki whakaaho e whāna wako moelunga i whāna au. Pehe elan mata ka poloklama kai pongpongi o i kai ke poupou ki ai, ka uhi koe fatongi ai ai mātu a tau i whānau, ke nau whawhanga a e nau whānau. Ka oku ngāli hanga e he puleanga o to'o ai fatongia ko ia me he mātu a pe a whawhalala pe ai fatongia ko ia ki he puleanga.
2: O ki ai e fatongia e puleanga, e ki ai fatongia ki mātu o mātu. Ko au mo ku whānau, te mau kai e mā, he kakau hau mamata. O fia maria pe pe taha miliona, ka pau e ko oe me kai pongpongi, o hake ea tufa e ngai api ako. Whakarere ia ke ngai mea koni ko tala noa to. Te tau lava na whaka ngata afe. Ange ko lava dai ko tau ene hongo futuku. Ai si tuku mai pe whakarere e ngai loki ako. Ke te au, sa e ngai te au ke taiwe te taha poi nima miliona kai pongpongi koe. Rua ki whega e pot ngau e ako no fatongia. Tuku mai fatongia aku, ya e o whawhanga pe ak whanau kai pongpong. Sea, kaini koe ke iako lau tohi, ko a pe pongpongi, ku whanga whatapu, whawhanga mau whanga puaka. Ko kai pongpong ke hako ka kai uto. Mo uile lei, nai lawe ke ai whawhuka toka tam nima, ai mo koi, a whare la, whanga marini. O mai e kere kere, tau mou e tai totongi ai. Iai e fu a pere koula i lolo whonua, ko me peu kau whaigo e. Higiolo. Fulahi e mea koe inu kawa sea kau Katalonia feitu una, moe whakapikopiko, whakapikopiko. Tai nimi, o te lere atu hala uta, sāwhāta, tama tonga tu o ngā aue, o koloa ke whamunu. Ne whai ki konseti feika paanga, ai a peako lau tohi, o e kāenga, tama piniskala niu walu, e whalaiti koe na tokumari watu. Konseti, ke langa e whare whakawhia maari. Whaka ofa au bita whare whakawhia maari e ngai apiako se. He kakai holo e ngai apiako lau tohi e hiva e wahe ngā mwe korisi e ua. Nau keri me na tole fuluo hai fulai kapa o laku i olunga pia whakatawhi kia. Whaafa au bita. Sea koe ko lawene tau e taha ua e hoko koe sea koe piti e ngahi ako. He kolo ko fuo tua ka ko kolo tama pinisi. Ko ngahi fie mau ko nisea, hiri pe he umai mātua. He ta, ki he ta, ki he ta. Ko ki apako la toiko nisea, unau me mei konseti, tu o ua he ta. Ako e tutun ko kutala, panga te au, e family. Fuo ake ngahi fatongia, ko e kumie printa, ko e misini kosi, ko e toilet paper, hufanga fatapu.
1: Ko e kawe ngāni ne te oha ke pehe whawhawhunga kakai o wawau tahani mā to ke taha alan tang tau, ko e tahene fu fie mā o vivili e ngai ako anga i wawau tahani mā, pe ak fie mā o ke whai hanga au e whawawawe ki ai.
3: I he ola o e ki a ahi ko e ni, ne whakatokanga i ai, ai fu fie mā o ke toko ni i ai u api ako, kai tau tau te fito pe ki e ngahi loki pe ngahi whare e. Whakawhia maari e, pe koe toireti, kūwhanga e whakatapu. Ne lawa re mai ki tokoni, ai wāhe ngā, o whakakakato atu, ai whie mao ki he, ako mālunga wa wau, ke a mo e apiako ke la ngā, koe apiako ai katolika. Au ke i toe lahi, ai u apiako, e whie mao ki tokoni. Ai a koe wāhe ngā, o ki ai e korisi ai e ono, ako loto loto e tolu, pia moe ako lau tohi e ua. Ka koe kore, whaka amuange na e lahe o kuiwi. Ka koe kore koe ni, nio si paipi whakatala noa ki he eik minista. E koe fufie ma o e ni a o kufu uvi vili, e whai hano toka ngai, mawhai hanga haue ki ai. Mahi no pēki he motu ani, ai polo kalama kai pongi pongi. Ka koe konga ki mui, ai fie mao goeni ki he ngahi whare, whaka fie maari e fuu fie mao au ki toia.
1: Ko e taha eni ai ka vinga pele pele ngesi ka uhi ko e fuu fie mao vivili i he lorotonga ni, maka te unga mi he fie mao ke tauhi ātakai o ku maa, pe he ki he mo'i haisi ni i he ngāhi a ko a ngā.
0: Pe ana e awhia e tamatu i King Tupo Wono i he o wāo tāna ki tu unga Universiti e Pacific Tonga, USP, i Majuro i he otumotu māsolo i he wikeni. Ai ne whailonga i ai, ai kakai, pe ko ni ihi e ka wāko, e toko te awa noa me ihe university. Lorotonga e ihe otumotu māsolo e tamatu i nani a whiwai ihe ngahi polo kalama tali tali na e whakahoko e palestene otumotu māsolo ai ako Dr. Hilda Heine. Pia o lia me whakaiki ke tala noa ko yanki he hoani.
4: Ko e ha erea e tamatu i o wau tāna ki to unga ai university o Pacific Tonga i nilakanga ko e pule e whakalangilangi pe chancellor o university. O ne fuanke i bemo ngā hi tohi wha moniako a kau wha ausi ako mihe university i Majuro i otumotu māsolo. Nei whakauko fōki he taitari whapure anga he palestene otumotu māsolo, Dr. Hilda Heine a ene afio, pe whadatau ki hongongo kua tukumai be mihe ofisi o palestene otumotu māsolo, nei lawa i beo whakahoko e whakataha ki ngai kawenga mahu inga i hongo whonua tafaki koe e langa whakalaka ai wāwhi ngawe ake tonga me otumotu māsolo. Kai behe whaki ki ngai kawenga whawhituu i he pāsiki, tarifito ki he whiriuri waki o ea, langa o iwi matu waki o yongo whonua, kai behe ki he tuunga mauanga iwi. Nei behe whaki me he otumotu māsolo o kuhoko e haerea he tamatu i e whonua, ke toi whamamawhai ai e wāwhi ngawe ake i e pāsiki, o fōu i he ngāhi whainga maari e beheni, hange koe hoko koe ai o wāu tāna ki tuunga ai University o Pacific Tonga. Nea ngō kū te kei ke mahino e aho mo jaimi e area i e hipo e patalo ni, kau whakangongo e ngō te mi ki he ola pe mi he whiau he tonga tapu. Whanatau ki whamatala mi he me mipo a komita hi i fō, ka koe tron sea e komita tonga tapu ke repi tala mai, i e polokalama wha televisione e whareni ku iloa koe wakai me tapai lai ne. Nane pehea i ufatatari e ngon timi, pe mo yongo komiti ki he ola pe mehe fiahe tonga tapu, aia e kuata whainolo koe a pungpongi, ki hato e whepake e ngon timi i ha whainolo makehe.
5: E roki wai ngaya a kolomotua pe mohifo he malai halalona, i kuna e hifo ake kai koe taha tolu ki he walo. Pene e huike ke kuhiri angen e kona keimia hono ua, kapana i kuna e hifo e ose aipe. Ka kuhina i kuna ia kolomotua ake kai koe taha ono ki he taha nima hifo. Oku hangana ke atke na tau whainolo. Ko waka hifo ki he whakahoko hoko koea te pire ka ikuna kolomotua pe ikuna mo hifo e na kuata whainolo, te na sem whainolo. Pe kou tui koe te whai toi tau ia utoi kehe ono talanoa e piea ki huike ka hau. Koe whakahoko seko ni ki huike ka hau. Kanaka e whatau ikuna tuke. Ka hatau ia he ngot iara ki naua e urungia. Pe mahinore te nato ki tau naua ki mui. Hahiri ai wike taha pe mehe osi koia ai tau whainolo. O toki fasiwa hana taim tatau pe timse fine, ai tangata tatau pe timse fine.
4: O kumau inga ia e togon sea he tare ni te whanau ni, pe mwene whaka amu e pehe, ai pāntoloa ke tare ni te whanau, pe mengahi kalampu ke he, tare fito ke he teu koia e whiahui whakamahe. I he taim tatau pe, neongo ke iwe iwe ua koine, taim e whepākia e angon timini ki he whainolo ipo e pantalo ni, ka kumahino e ikai hawa inga e whakahoko ki he paake o sisa. I he whala o ata. I ene pehe e whepākia hi hefo mo e lia hona Old Boys. Kolomotua pia mo e toloa Old Boys e kuata whainolo o mahino miei ai halafononga ko ia e liliu kia ia palani ai ongo kalapuni. Ai e foki ka ikuna pe e koe ulungia ko pau pe ke toi whakahoko ai whainolo ia ai ongo timi ki heipo e patalo ni. I malai koe a soka ku kakanto he whekumi a kahau e tūla alupe, he whiahui koe a Oceania ki hanosea, ki he whiahui koe a Championship, hiria e nau tukulolo ki o tumotuku ki he vainga whakaosi a ke kai, koe whaa ki he taha i Raro Tonga. Na e whakatu o tai timi taitari, mo vainga whaharo mamata hanu tāta aufi timi a ahi, mo whenga ke tohi e nau fuafua i kuna koe a tūla alupe junior, i he whiahui koe a Oceania tautaha hi wā. Nai whakamu hai kāmteni o tu motu kuki, tāna is Rongokea, ai fuafuan poini pia mai timi taitari ki mua, hono tāna ki atu e Joseph Kurukombe, ai poini hono wā. I taim le tau na e whakatou piko i e tu la Lope Junior, ka e toi kolon se te kaapte ni i rongo kea i he malukolo ato ngā ki tānaki, ai kai hono tōru ki mu ai mālōlō. Roto anina e hōko e matawaiwai me i he malukolo ato ngā ke fuakia i e whetu utonga, ai poi ni hono whaa ma ai o tumotu kuki o nā whakalaka kia tōru ai he papatohi kai. Na e whetu kua ke pē vai ngā fotu urewa e whanua moala, ai poi ni pē e tahape mai timi a ahi, ki mu aifi whaarolongo e whakamau heka kato ai taimi. Nea koe kai ke ola ni lei e ngai whainga koe ai junior tu lalupe, ka koe hausia makehe, kutoe tāna ki atu he whānau koe ni mehetimi tau tāhi vantonga ni, ki hono tanumaki honau tare ni ti. Kai ke he foki mai ai pēa timi he ahoni kai te wātu a Papua ni ukini mo tu motu kuki, ki hono tāpipa i e sea ki haa moa he whāsinga o tau. Koe mara e pēa sipoti.
0: Pea ka ki mua, pe tau mawai tau te wakai pehini ki he ngāhi ulu i ngō ngō. A whio tamatu i King Tupo Wono i he o wāo tāna ki tu unga a Universite Pacific Tonga i Maturo i he otomoto mā solo. Foto e whawafunga kakai o tonga tapunga folu ke to e paanga e tahapu i 5 miliona ke kai pong pong e whana wako lautohi ke e whapaanga a ke ngāhi whale whawhie mālie i he ngāhi ako a ngā ohange ke whatapu. Pea mea ai e ki pale mea o ku holo ai ngahi waka lolo ko foto utu uke tu uta mai ki tonga ni i he ngahi mahina ka hoko. Pea mea ka kāte pe humo unio ngongo i lea whakatonga mi lepio ka ima afu ki televisioni tonga ki ho wani. Pea mea iai whaka amune a utonu atu ki he lota whale o e tonga hono kotoa. Whamalo e te tau ki whi au mai ko a sunoli tatu iwai ka mo mea.

0: Kor tui fua sa mo. Oe mo mi eserait le leia la fua iau se leni mo ai nga ma wo I sa mo mani sila. JT Finance, Family Loto, le tali mo oe. Pa u maulalo le fi la fua I tupe. Wave maru pui puia. Talia lo manao. A fio mai I le onopi numero 5 Smith Road, Goodna. Pe wala au mali telefoni o le ofitu tolu walu tasi. Valu tolu o o fitu tolu valu tasi valu tolu o o sekia le rate amato JT Finance so shani mo
1: station sponsor.